0: no keke ba ya lo kro na nkasa de
1: entry oho
0: I say wonya fever obenya fever na no hwan sheshe ma no fodie no mbe ye wadi so wadi ta obo so na dare umu na ukuma kora no
1: le pa kora no
0: ade honam sie na ense no amase be kuma kora no ba se honam sie no mu ba kora no ban
1: ne sie no eh Zin education so you know say basa kwa ho yeshia fa nsu nu kakra
0: let us go the culture so nya no kure
1: asa
0: papa dey tie ni
1: you no come be brew
0: aha
1: because in be say education say oba ho yeshia o di foto aw kakra na gunu ma pepa ah
0: fa ye ma mi nyina ye bi
1: na ye ngwe ti na ye o
0: aha ye ma mi nyina ye bi na dey tie ni o tradian position mu o ye ni pedua ne se ye obi bi wo ye mu e fere red blood cells ana immune system a quality ayare mhm e ta mbia ni wo class o ye nyu o se o ye warm as at the day to day
1: mhm
0: se a ibia ya le bia nu mu a na wo ye side day to day no se ya le ba mu a na sa immune system a sore sa ne yare nda de abako na kai abofo so ne yare na kon se obebe ho na yeshese sese be ya o de so be kun ya na obepam yare no
1: nti na we heated na
0: ha enti we miss sana na asone ne yare ne de eko to wo so wo de no
1: wo so rin shuni e ju no
0: ha
1: do be am say e be park kwara mo ho na ni ha ha e be no so bi kam
0: na wo so wo de rashiko wo so tinji toda to wa kwa de ye nyiri ye ohun bo tun ya se pa bo nsuo ba ko na o da be so le bo nse ohun ba ya han se ne fa o mi system na no betime yo ya le be ble o ha en so because immune system na fa le ya dey etia li ya ba be no so do ba ho ya se se se no no on le ya le ne ko
1: ti n kore bi ha se mo shi atie se so no na no ya na ye de so so mo won pa ni na de
0: o o o ko hospital bi a abu wo pa ni ma sa mo ni de e wu 100% there's no doubt about that so no won pa ni bi so se so ama sa do no na ye me se
1: so ma no hu nyo ba na mo shi na me ma kwari ntimi ni die no ana pa ni mo ntimi ni die no de di so no e reprise se u benya ɛyɛ ne nkɔmmɔ mfa yɛdi ho nkɔmmɔ yɛyɛmforowa
0: nti wateɛ ɛnyamforowa sɛ ɔmo a mohonam ɔmo naase yɛhyehyehye mo sɛ ɔse mede tiafam kora amente papa ɔbokora amse ɔmo a mɔdɔ yi ne papa paboa sɛ metumi wurɔ koraa metumi twam bɛyɛ kwansi nnum ansɛ mehu sɛ mepaboaworɔ ɛyɛ serious nasɛ yɛ very careful na edru saa stage na na wa u practice to be a encounter and no boss say kwetwe obi nan because you know corona di dia ma ya ho hwe utia sa di jam kura wonte
1: utia jam kura wonte number ni 0557387672 and a 0506 173 84 0506 173 684 0506 173 684 Event Center ewo Meduma Abbas Junction na any square ye Zion Praise e international square ya Brusen idi hwere mu ansakwa na wadru Meduma Shell Filling Station ansakwa na wadru Meduma omu Shell Filling Station na ewo ho enti Zion Praise ye international school na ni Event Center nyame difo ne domishia no na edi hwere mu uduru meduma mi sisu biyo sebe biye wo din

yɛni sika yɛni dwetɛ yɛni bibia yɛde yɛ ho mmom na ɛbɔ afɔreyɛ ama twedeɛmpɔ nyankrɔmpɔn anɔpa yi sɛ ɔdi hene adeɛ nyinaa mu na wadi nkonim ama yɛn anɔpa yi so

time wo mere kwa wodi die wie na sa wonom ne enam yense echi na sa behu sakraye bia ko hu doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom shalatem shalatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gedi nkato yi atum